Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Dichodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.

Sa aming biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga ng-ISCA ang numerong ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Mag-email sa contratexcam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph, si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.

pa check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: myself.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre sa laging nagaantabay sa ating radio program, HCICMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner na ang misyon ay maipabuto sa inyo ang bisa at galing ng ating HCI products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa ating 30 minutes na radio program kung saan inyo pong napapakinggan ang mga totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So tayo po ay napapakinggan dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bako, sa bayan ng Calapan, San Teodoro, Puerto Galera, maging dyan po sa bayan ng Nauhan at Victoria. Ganun na rin po sa bayan ng Bungabong, Bansod at sa bayan po ng Gloria. At syempre saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na may mga bitbit o mga iniindang mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis pero may iniindang mga karamdaman at madaming maintenance na gamot na gustong makagraduate sa kanilang mga maintenance at mga due for operation na, basta hindi pa naman po emergency na emergency, ay maaari pa rin pong gumamit, matulungan at maisalba ng ating Power Trio. Susubukan ng mapatunayan. Syempre po, sa lahat ng may mga katanungan ay maaari nyo po akong tawagan or i-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin syempre ang inyong mga katanungan at malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At syempre po, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: So ito pa po, isa pang kwento at isa na naman na nabigyan daw ng kagalingan ang iyong pamangkin. Okay, pakilala ka po muna ma'am. Ano po yung pangalan nyo?
3: Marieta Mangge.
2: Marieta?
3: Mangge.
2: Pakilakas-lakas po.
3: Marieta Mangge.
2: Ilang taon na po kayo?
3: 43 years old.
2: 43. Taga saan po kayo ma'am?
3: Wawa.
2: Wawa na?
3: Pinamalayan.
2: Pinamalayan. So ikwento nyo nga po kung ano po ang nangyari doon sa pamangkin nyo dati?
3: Yung pamangkin ko po ay na-dehydrate sa nagtatayot, nagsusuka.
2: Nagtatayot, nagsusuka.
3: Nung sinugod pa sa hospital ay kumatos na po siya.
2: Nakumatos na?
3: Opo. Tapos nung ang ate ko ay tinawagan ako mula dito sa Mindoro, tumawid po ako. Eksakto po, may dala po akong CMD noon.
2: May dala kayong CMD noon?
3: Opo. Tapos pagdating po sa hospital, sabi ko sa ate ko, patayin mo ang pinto ng room ng hospital. Na bakit? Para walang makapasok na doktor or nurse. Anong gagawin mo? Basta, dahil ang dextrose po noon ay plastic pa ko.
2: Plastic pa?
3: Opo. Tapos ang ginawa ko, eksakto po, may lil cutter po ako. Kalahati na po yung dextrose. 24 na patak po, nilagay ko po sa dextrose.
2: 24 na patak?
3: Opo. Tapos kinalog ko po yung dextrose. Tapos dumalit po sa dugo yung ano,
2: yung CMD. CMD.
3: Tapos mga 5 seconds po, gumanon po, madali rin mga pamangkin.
2: Gumagalaw na?
3: Opo.
2: So ngayon, nasaan na po yung pamangkin nyo?
3: Siya po ay 19 years old na po.
2: 19 years na ngayon?
3: 19 years old na po ang pamangkin.
2: Ilang taon po siya dati?
3: 3 years old.
2: 3 years old lang?
3: Opo.
2: Imagine ano, nakakumatos siya.
3: Opo. Ano po siya, sukatain, dehydrate po.
2: Na-dehydrate, no? Na nagkulang ng tubig sa katawan.
3: Bagsak po lahat.
2: Bagsak lahat. So nung nasubukan yung CMD, nilagay sa dextrose, tapos...
3: Kinabukasan po, nailabas ang pamangkin.
2: Kinabukasan, nailabas?
3: Opo.
2: Wow.
3: 2005 po.
2: 2005?
3: Opo.
2: Ano po yan? Babae o...
3: Babae po.
2: Babae? Ano pong pangalan niya?
3: Adeline Dandano.
2: Taga dito po sa?
3: Batangas.
2: Ah, taga Batangas. So ngayon po, dalaga na siya?
3: Opo.
2: Kayo po, gumagamit din ng products?
3: Opo, regular po.
2: Regular?
3: Kita tapos naman. Yung pamangking ko po, 2014, yung pamangkin ko po ay ipinanganak, halimbawa pinanganak po ngayong gabi, kinabukasan dapat po may edabasyon. Eh, may nagrondang nurse, dyan sa community po, may nagrondang nurse, ay dapat may labas, hindi dapat maturukan po yun. Ang ginawa po nung nurse, naturukan po ng maling turok yung pamangkin ko.
2: Maling turok?
3: Opo.
2: Eh, ibang pamangkin yan?
3: Pamangkin ko pong isa.
2: Yung isang pamangkin?
3: Opo.
2: Bakit naturukan siya, ma'am? Ano po yung sakit niya?
3: Wala naman po sakit kasi ilalabas na kinabukasan.
2: Ah, ilalabas, naturukan lang.
3: Opo, namalinturok.
2: Namalinturok. Ngayon, so, anong nangyari?
3: Tinawagan ako ng kapatid ko kasi nangingitim na yung pamangkin ko.
2: Nangingitim?
3: Eksakto, may, lagi pa ako may dalang CMD. Pagdating ko na po ng hospital, ang ginawa ko, yung nanay, pinainom ko ng 50 patak na CMD sa kalating masang tubig.
2: Tapos?
3: Tapos ay ko padidihin mo habang nga nagagalaw pa yung bata. Nadidi po
2: ibig
3: siya.
2: Sabihin baby pa lang?
3: Baby kasi pinapanganak pa lang po ng gabi eh. Kinabukasan pa ilalabas eh.
2: Ano pang nangyari nung pinainom ng CMD?
3: Habang pinainom pa siya ng CMD, yung bata pinapawisan. Tapos kumapa ko ng mineral, pinatakan ko po ng 100 patak.
2: Ng CMD?
3: Na CMD, yung 12 ounce po ng minerals.
2: Ng tubig?
3: Opo, sa patak pang pinatak ko. Tapos binanyosan ko po ng binanyosan yung bata.
2: Ngayon, anong nangyari sa bata?
3: Nag-39 po yung lagnat niya. Eh, kailan sabi po, kailan madala po sa, turnover pa sa, probinsyan. Dinudadaling po sa probinsyan, may nurse, may nag-aalali po sa ambulansya. Talagang yung bata po, yung nagbabago yung, nangitim o namumula. Ang ginawa ko habang nag-sakay po sa ambulansya, yung bulak po na basang-basa na si MD, nilagay ko po sa liig niya, sa kilikili. Tapos, yung bulak kong isa, tinapal ko po dito. Tapos, binabanyosan ko.
2: Ano pa nangyari?
3: Pagdating po sa, sa hospital, sabi nung doktor, kailangan tubuhan para malaman ko anong naramdaman. Sabi ko, ma, hiko dok, wag nyo muna pong,
2: tubuhan.
3: Tubo, obserbahin nyo po. Nung inoobserbahan, tiningnan, wala pong problema yung bata. Hanggang sa nawala na po yung lagnat niya, tapos tinis po yung dugo niya, wala
2: okay,
3: nakita
2: naman.
3: Kasi
2: normal.
3: Nawala na po yung bisa nung tinuro. Tapos po nung namamaga po yung turo, nilalagyan ko po sa inli. Hanggang sa nilabas po yung bata.
2: Puro CMD lang yung ginamit niya?
3: Opo.
2: Kalahin mo nga naman. Ngayon po ma'am, ano po yung masasabi niyo sa mga makakapakinig po sa inyo na may mga karamdaman din na masubukan din po yung CMD na nakatulong po sa inyong pamangkin?
3: Ang CMD po ay subukan na po kahit po yung naoperahan po ang isang tao. Kasi subukan rin po sa kapatid ko naoperahan, naputol po yung buto dito. Kasi po pag namamaga po siya pag naoperahan, pinainom po siya na pinainom na CMD. Kailangan sabi ng doktor, makalabas siya. Kailan may bone, may lugtong na yung buto. Sa loob ni sadling ko sa hospital, pinainom pa ng pinainom na si MD.
2: Na normal naman.
3: May buto po siyang dumugtong.
2: May butong dumugtong?
3: Kaya ibig sabihin po, bone marrow po, tumutubo. Nagpapadugtong po siya ng buto. Tapos po, nailabas po yun sa loob ni sadling ko, ang kapatid ko.
2: Nailabas din?
3: Opo.
2: So, ang daming natulungan sa inyo. Ngayon, mapapakinggan po tayo sa radyo. Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga kapakinig po nitong testimony nyo?
3: Ang masabi ko lang po, hanggat maaari sa loob ng pamilya, may CMD.
2: May CMD.
3: Kasi alam nyo po, hindi lang po sa pati nilalagnat po siya o kaya nagatae. Kasi yung diyanan ko po, no, isang linggo, nagpabilit po talaga ako. Tubig na po talaga. 89 years old po ang biyanan ko. Tubig na po at nanghihina na. Wala, talagang hinang-hina, nagpadala na sa hospital eh. Sabi ko, doon sa asawa ko, bili ka ng CMD. Ano gagawin mo? Kaysa madalo. So, hindi, gagawin natin yung paraan. Kaysa pupunta ko hospital, kung ano nung pagtuturo, positive. Baka sabi pa COVID.
2: Oh.
3: Ay, CMD ang gawin natin.
2: CMD na lang talaga.
3: Oh, basta.

Moni sa paggamit ng ating CMD. So from Pinamalayan, Wawa, Pinamalayan, Oriental Mindoro ni Ma'am Marieta Mangge. So imagine po ninyo, ang dami pong natulungan sa pamilya niya gamit ang ating CMD. Way back 2005. So imagine po ninyo, ang dami pong natulungan sa pamilya niya, CMD pa lang po yung gamit niya. How much more kung ikukumpleto po natin ang ating power trio. So way back 2005 po kasi ay CMD pa lang po ang product ni Health Code International. At kung mapapansin po ninyo, ang ating CMD ay 22 years na po dito sa Pilipinas. So ito po ay halos kalat na po dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ay ginagamit po ang ating CMD o ang ating power trio. At kung mapapansin po ninyo, madami po siyang pwedeng paggamitan. Madami pong sakit ang pwedeng matulungan. So sa case po ni ma'am, ginamit niya po, nilagay niya sa dextrose, ginawa niya pong pang bandage, ginawa niya pong pang banyos ang ating CMD. At kung mapapansin po ninyo, nag 100 drops po siya. So sa mga emergency cases, ay pwede po kayong tumaas ng dosage ng ating CMD para mas epektibo. At napaka-epektibo po ng ating CMD sa maligamgam na tubig. Kaya po kung kayo po ay maglalagay ng ating CMD, ay huwag po doon sa malamig na tubig. Mas maganda po siya sa maligamgam o yung mainit-init na tubig para mas effective. So ganyan po ka-amazing ang product ni HCI noon ni Health Code International. So gamit po ang ating CMD and syempre andyan na rin po ang ating CBF at yung ating Cell Bio Juice at ang ating CRJ o Cell Rejuvenate Juice na nakakatulong sa ating mga kalusugan. Kaya po kayo sa lahat ng may mga iniindang mga karamdaman na mga nakikinig po ngayon, huwag na pong tiisin ang inyong mga karamdaman. So baka ito na po ang maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan gamit ang ating power trio. So bumisita na po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at samantalahin ang kanilang mga free health consultation day. So yes po, tumatanggap po ang ating mga CMD Center around Oriental Mindoro ng mga libreng health consultation. So ito po ay magandang pagkakataon para malaman ang estado ng inyong mga kalusugan. Kaya bumisita na po agad sa Alinmang CMD Center around Oriental Mindoro. So ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap po ng libreng health consultation tuwing araw ng Huwebes. At ang ating CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Lunes. At CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw naman po ng Miyerkules. At ang ating CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw naman po ng Sabado. So ang ating mga free health consultation po na ito ay mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ito po ay first come first serve basis. So mas maganda pong maaga po kayong makapunta dahil minsan po ay pila at kailangan nyo pong mag-antay. Pero ito po ay libre at igaguide po kayo sa tamang paggamit ng ating power trio. So mas maganda pong makabisita sa Alinmang CMD Center around Oriental Mindoro. So marami po kayong malalaman about sa estado ng inyong mga kalusugan tulad ng kung kayo po ay mabagal ang blood circulation, mahina ang panunaw, kung kayo ba ay mayroong mga fatty liver, meron po bang mga prostate enlargement, mga kulang na mga minerals and vitamins and other nutrients, malalaman nyo po yan. At kung kayo po ay merong mga allergy sa mga specific na allergens, kung kayo po ba ay acidic o hindi, kung kayo po ba ay may mga problema sa reproductive organs, at madami pa pong iba. So madami po kayong matutunan sa estado ng inyong mga kalusugan pag kayo po ay nagpa-health consulta sa ating mga CMD Center around
Barangay Oriental, Mindoro. So andyan po ang ating CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong at CMD Center Rojas Oriental.

0: Palmindoro para po i-cater po kayo sa mga free health consultation po na ito. So ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. So ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap po ng libreng health consultation tuwing araw ng Huwebes, at CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Miyerkules. At ang ating CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw naman po ng Lunes. At ang ating CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw naman po ng Sabado. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon at first come, first serve basis. So samantalahin po ang mga free health consultation day po na ito dahil marami po kayong malalaman about sa estado ng inyong mga kalusugan. So bumisita po at maya-maya po ay announce ko po kung saan matatagpuan ang ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. Meron pa po tayo dito isang totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin. So tayo po ay magbabalik at dyan lamang po kayo.
1: Ayan, so may isa pa tayong kasama dito po sa Gubat, Sorsogon, at may magandang kwento po ito si Sir. Sir, magandang araw. At ano po ang pangalan mo, tatay?
2: Fred Escanilla po ako.
1: Fred Escanilla. Taga saan ka?
2: Pinuntingan, Gubat, Sorsogon.
1: Pinuntingan, Gubat, Sorsogon. So tatay, ano ang problema at napunta ka ng CMD office?
2: Problema ko, noon kasi, may nagpa-ultrasound ako sa Sorsogon. Nakita sa ultrasound na may prostate.
1: Ah, prostate.
2: Lumalaki yung prostate.
1: Lumalaki.
2: Oo. Ngayon, halos 3 buwan, hindi ako wala namang sinabi yung gamot ng doktor na binigay sa akin.
1: Walang sinabi? Bakit walang sinabi tayo? Walang nangyari?
2: Walang nangyari.
1: 3 months kang uminom ng gamot?
2: Isipin mo, maghalos 6 na bisa ako umiihi. Ang sakit na pag-ihi ko. Ngayon, hindi na ako naniwala dito sa mga gamot itong CMD.
1: Hindi ka naniwala dati?
2: Dati noon eh. Takot ako maggamit ng mga ganyan, yung mga gamot na ganito.
1: Bakit?
2: Kasi sa doktor talaga ako naniniwala, no? Kako, tuwing umaga, nandinig ako, alas 7, 7:30, no?
1: Sa programa ko?
2: Programa mo. Kako, maraming gumagaling ata dito. Kasi doktor pa yung nagpapaliwanag, di ba?
1: Abo.
2: Ngayon, ang ginawa ko po, baka ito na ang pag-asa ko na gumaling yung sakit ko. Ngayon, sige, pumunta na ako dun sa office nyo. Bumili na ako ng isang ganito.
1: Isang CMD, opo.
2: Nagay ko sa tubig na, pinapatakan ko ng 20 drops.
1: Opo.
2: Ngayon, nahihirapan ako uminom.
1: Bakit?
2: Parang hindi ko gusto eh.
1: Yung lasa?
2: Ngayon, ang ginawa ko na lang, umuha ko ng tasang, isang tasang tubig, medyo maligam-gam, yung pinapatak ko doon. Mga 6 o 7 patak, saka ko bibigla yung pag-inom.
1: Opo.
2: Ayun ang ginawa ko, sa umaga, tanghali, at saka bago matulog.
1: Kamusta?
2: Ngayon, biglang nawala yung mga sakit ng katawan ko.
1: Wow.
2: Oo, at saka medyo okay ng pag-ihi ko.
1: Oo.
2: Oo.
1: Ay, may mga gamot ka pang iniinom maliban sa CMD?
2: Yung maintenance ko sa high blood, mayroon pa.
1: Pero inalis mo na rin yung sa prostate na rineseto sa'yo?
2: Wala na, inalis ko na yun eh.
1: So, CMD lang talaga ang ginagamit mo?
2: Yung ginamit ko.
1: So, ngayon, kamusta ang pag-ihi mo?
2: Medyo okay na. Medyo matagal pa lumabas, pero pag lumabas, malakas na, malakas ng kasi nung di pa ako gumagamit, ang ihi ko, medyo patak-patak.
1: Oo.
2: Ngayon, okay na.
1: Okay na. So,
2: kaya,
1: sir?
2: Ako, pagpapatuloy ko ito habang mararamdaman ako na gumagaling ako.
1: Opo, sir. So, maraming salamat, sir. Ngayon, sir, sa mga nakikinig sa atin na baka katulad mong may problema rin sa prostate, ano yung maaari mong sabihin sa kanila para subukan din yung CMD?
2: Karamihan niya mga barkada ko, sinasabihan ko, kako, ito ng pag-asa natin, magpagaling. Kahit anong sakit, kasi nababasa ko, maraming sakit yung
1: opo,
2: napapagaling niyan eh. No.
1: So,
2: kaya, thank you very much dito sa produkto nyo.
1: Thank you, sir.
2: Salamat.
1: Ano po pangalan mo ulit, sir?
2: Fred. Wilfred Escanilla.
1: Taga?
2: Pinuntingan, Gubat.
1: Maraming salamat, sir. Opo.
0: So ayan, atin pong napakinggan ang isa na naman pong totoong kwento, paano siya natulungan ng ating CMD. So sa para po sa mga kalalakihan na nakakaranas na nahihirapan pong makaihi or masakit ang pag-ihi or mga pabalik-balik o mga nakakailang beses na po na umiihi sa loob ng isang araw at yung mga patak-patak na po ang ihi o merong mga problema, may mga problema sa prostate o yung mga tinatawag na prostate enlargement o yung mga prostatitis. So napakalaking tulong po ng ating CMD sa mga cases po na ganito. So usually kasi nag-i-start po ito sa mga kalalakihan, mga edad 45 pataas, especially pag mga senior citizen. So napakalaking tulong po ng ating CMD. Samahan nyo po ng ating cell bio food dahil yung ating cell bio food ay anti-inflammation. At syempre yung ating cell bio juice. O syempre mas kilala sa tawag na power trio, yung ating CMD, CBF at yung ating cell bio juice para mas mabilis ang recovery o mas mabilis ang pag-okay ng pag-ihi or problema sa prostate. So, yan po, subukan at syempre po bumisita sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So, meron pa po tayo dito isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So, tayo po ay magbabalik at dyan lamang po kayo.
1: Ayan, so may kasama tayo dito ngayon sa Bulan Sorsogon. So, ma'am, ano po ang pangalan mo, ma'am?
3: Ako si Erlina Hipolye.
1: Taga saan ka, ma'am?
3: Taga Zone 8, Bulan Sorsogon.
1: Yes, so ma'am, ano yung kwento mo bago ka napunta ng HCI CMD office?
3: Nung una, may nakapagsabi sa akin na maganda daw itong CMD. Hindi naman ako masyado naniniwala pa kasi hindi pa naman ako sumusubok. Nung nangyari sa akin na parang palagi na lang ako may sakit, hindi ako makahingal, kunting lakad, parang hinihingal na ako. Kahit anong gawin ko sa bahay, parang sabi ko, parang may sakit ako na hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko. Nung nag-forbar ako ng kuan,
1: nag-testing.
3: Sinubukan ko yung CMD. Sabi ko, mabuti pa bumili ako ng kahit na pakunti-kunti para mapatunayan kung talagang ito ay mabisa. Sa madaling salita, naka-testing na ako ng mga ilang buti na.
1: Opo.
3: Sabi ko, parang maganda ito sa pakiramdam ko. Parang nawala na yung mga hingal-hingal ko, yung pang mga katawang ko na sumasakit. Tapos pag naglakad ako ng medyo malayo-layo, hindi na ako napapagod. Sabi ko, mabuti pa, mag-member na lang ako para meron akong discount na pag nagbili ako sa opisina, meron din akong nakukuan na kahit pa paano.
1: Discount.
3: Yun.
1: So, maliban sa iyo, ma'am, sino pang gumamit na iba?
3: Yung asawa ko po.
1: Ano pong problema kay mister?
3: Siya, na-stroke siya, pero yung mild lang yun na pagka-stroke niya. Tapos, kasi siya, gumagawa siya ng mga itak, mga matatalas na bagay.
1: Trabaho niya?
3: Oo, sa pandayan. Nung inatake siya ng stroke, pero mild lang, hindi na siya nakalakad, hindi na siya makahawak ng mga mabibigat na bagay. Pag hinawakan niya, bigla na lang mababagsak. Tapos yung mga andito, mga braso niya at saka yung mga paa niya, hindi na talaga niya mailakad ng tuwid. Ang ginawa niya, exercise, tapos pinainom ko siya ng CBF, tapos CMD, hindi ko yun tinigilan. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit namin mag-asawa. Yun ang ginagawa namin maintenance.
1: So, nanghina si mister kasi yung mga bagay na hinahawakan niya, nabibitawan niya. Okay. So, ibig sabihin, nanghina siya.
3: Nanghina siya.
1: So, ngayon ma'am, ano yung pinagbago kay mister?
3: Ay, naku. Kuan na siya. Malakas na siya. Nakakagawa na siya yung trabaho niya. Nakakapagpanday-panday na siya ng mga itak, yung matatalas. Kahit na magburo barbil, kaya na niya.
1: Kaya niya na barbel, nakakagawa ng itak?
3: Kaya na
1: dati, niya. Hindi niya na yun magawa?
3: Hindi niya magawa. Pero ngayon, nagawa na talaga niya. May yan si Si Alis yan ang
1: makakapagpatunay.
3: Taga doon siya sa amin.
1: Opo. So, ibig sabihin, yung halos hindi na talaga makatrabaho dati, nakabalik sa hanap buhay si tatay.
3: Nakabalik siya.
1: Ano po pangalan ni tatay?
3: Alex Sipolye.
1: Alex Sipolye. Ma'am, sa mga nakikinig sa atin, ano yung gusto mong sabihin sa kanila para subukan din na gumamit ng ating products at huwag na magdalawang isip?
3: Sa mga hindi pa nakakagamit ng CMD at sa CBF, 100% kasi na talagang ito'y mabisa kasi napatunayan namin mag-asawa. Wala na kaming agam-agam, talagang ito na yung ginawa naming kuan, maintenance sa araw-araw.
1: Yes, so dun pala ma'am kay Mr. Ma'am, na mild stroke siya, nanghina siya, hanggang sa nakarecover siya. Ma'am, maliban sa CMD at CBF, may mga ginagamit pa siyang iba?
3: Wala na. Solamente CMD lang ang talagang ginagamit namin.
1: CMD at CBF lang, nang ginamit niya, nakarecover, lumakas at nakabalik sa trabaho.
3: Opo.
1: Grabe. Ano? So, ma'am, ano pong pangalan mo uli, ma'am?
3: Lina Hipolye.
1: Taga
3: Son 8.
1: Maraming salamat, ma'am.
0: So ayan, atin pong napakinggan ang isa na naman pong totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So kung kayo po ay isa sa mga taong nakakaranas ng pamamanhid or pangangalay ng katawan, yung bang mga na-stroke o yung mga pag may hinahawakan na bagay ay nabibitawan, so napakalaking tulong po ng ating CMD, CBF at ng ating Cell Biojuice sa mga ganong mga cases. So ayan, subukan ang ating Power Trio ng inyo pong mapatunayan. At syempre po bumisita sa Alinmang CMB Center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay mayroong mga karamdaman tulad ng malapot ang dugo, mataas ang bad cholesterol, mababa ang good cholesterol, mababa ang hemoglobin, mababa ang platelet count, or may mga fatty liver, may mga prostate enlargement, mataas po ang blood sugar, tumataas ang blood pressure, may problema po sa puso or makakalimutin, may leukemia, may anemia, may lupus or hindi makatulog, hindi po matunawan yung laging constipated o laging bloated ang tiyan, may problema sa baga or marami pa pong uri ng karamdaman, ay maaari po kayong matulungan ng ating Power Trio. Susubukan at gamitin. At syempre sa mga hindi pa alam ang estado ng kanilang mga kalusugan, samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So, eto po ang ating mga CMD Center address na inyo pong pwedeng puntahan. So, ang ating CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.B. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. At CMB Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At CMB Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMB Center, Lunes hanggang Sabado. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So hanapin nyo lamang po ang mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po ang ating mga CMD Center. Syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes na radio program, so pansamantala po tayong magpapaalam. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So ako pong muli, Manny Lingaw po, ang Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maging maayos po ang inyong mga kalusugan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.
4: Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo ninyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada tiket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gunshot.
1: AKA.
0: Gunshot.
1: AKA.
0: Gunshot.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan mga ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contractxscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: I want you to

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dakura!
3: Hapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at one

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture

0: Motorcycle. Dito, marami lang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio, CMD Center Bumabong. Baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Big.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
4: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapagawa.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.